ya katana adena bente na ba counselors yabo listi ya barabiremu yone turukira bwa kagadi aha so kiakane kikuija haya abandi ahandi kiakasatu abandi kiakabiri ahandi kiabalaza Moni la fame kuwata kasitiki Arabu ndozire batankire ila kurabia arabia muha video amikutuwa Solomoni la fame fokere Solomoni la fame Arabu ndozire na ngakine kimumpa ye kikusena kitali niki Nibiebio Iro barabahereza mwikare ni mu busoma utakasoma mugumo kagambi kuwasize. Turaira tibi yangu ire akantu akabakato ito bayituma. Obayinora na ba MPs abamu ni bayisa na bafunire mu kekiye kango. Kujya kubimanyira ari mu kumaliriza kurahira.